0: bonko siyami
1: bonko siyami
0: lowa
2: ophele laphi
3: hey
0: kwezintlungu
3: kwezintlungu
0: emarutis why means usuhlinga nje vele ngale ngoma azingisacabanga nje ukuthi ya ingashiwa indoda
3: abantu
0: azikhiphi yazi sele la nje ngiyiwani ish ya ne IVP Gina P.
3: Good morning Sisi Cruz.
4: Good morning to you.
1: Morning to you.
3: Inkinga zivele zavuka zonke bantu. Hawu bantu sixoleleni yo. Hawu Thixo bantu. Thixo. Kosi yam.
2: Ayi.
3: Uwe o.
4: Kosi yam.
3: Ayi.